0: With Rihanna. Rihanna right there, mate. What's my name? Hear me. What's my name? Hear me. Tāwhai tātou, mā. Koe ara, tēnā haora. Te haora o te whākaraka a te waha roa. Hoki mai au, hei, te rima karaka. Me te haora whakamutunga ki runga i tēnei a ahi-ahi. Tēnei taite. Rua te kau mātahi mei. Rua mano. Rua te kau mā ono.
1: Our kiwaha rhymes with ngaki ngaki kōrero.
2: Ngaki ngaki māra.
1: Ngaki ngaki māra, ngaki ngaki kōrero.
3: Mm-hmm.
1: Ai ni pea ka ngaki ngaki whakaaro i tēnei rā?
3: Ā, koeira.
1: Ā, koina te whakamahinga o te kupu ngaki ngaki ne?
3: Ai.
1: He whakaaro anō au?
3: Well, no te tai au o te māra, te rā kupu. E nenui nā kupu a tātou ka whakamahia ki horopaki ke engari no te māra.
1: Ai, ai.
3: Te tei kupu i tupu ake ai au. Ki roto ko te morimori.
1: Ai, ia.
3: He te tonu te kōreo taku whaia i te rā kupu morimori. So you can morimori nā hua whenua. I roto i te māra, te kāri, te mahinga rāne.
1: Te mahinga, ai.
3: Mahinga. And it's to, I don't know if coddle is the right word or me sort of āhorite ki te nurture.
1: Nurture, ne?
2: Ah,
3: yeah.
2: Okay.
3: And then ka tae koe te rā kupu te tiki ake me te whakaingoa. Ka whakaingoa tawa kupu ne, make it into a, what you call it, normalised, pēnei te morimoringa.
1: Ah, ka pai.
3: E morimoringa ia nāku.
1: Ai, ai.
3: Ei, pa tēnei ko te ngaki ngaki, well, koeira, ko te ngaki ngaki māra, wai mahi ana koe roto i te māra, and te ngaki ngaki kōrero, well, where you're gonna harvest your...
2: Okay.
3: Yeah.
1: Kuna te ko te mahi ngaki.
3: He hauhake.
1: Ai, ai.
3: Ngaki ngaki te ngaki.
1: Ai, ai. Kuna te mahi a te kō e wero wero ana i te ono.
3: Yeah, and I think ko te timo anō hoki.
1: Oh, timo?
3: Ai, ko te timo. Koe rana mea a ngā mātua tūpuna ki roto i te māra. E ai ki taku mōhio. So koe rā tērā, te ngaki ngaki.
2: Okay.
1: Ngaki ngaki kōrero.
3: Yeah, kai te ngaki ngaki kōrero tērā.
4: Te waharoa ki te taiao.
5: Te waharoa with Hims.